chingan ro dala sakama nara ang Campbell Bay sik nan kuri kachal tara sa chaura karniku bar tali dirana ma nan min adala gana hawana chu Sri Vijayapuram anununne min kathalon hi ingi laharap.

0: kin ha in ri hang angu in ye ro chu ne in ye ro kare ngai in
1: ngai jin da hui e gu hut ni ra ang tangi da ra he ye nin da na ya la ngam world suicide prevention day ho ye hek te hang ye tra tangi da ra he in story ingil harap

Hoyete hangi terdengi terah hegen story, the two seats, ngamdanga, story nukta net kulul. Hengu nukta net kulul, netu itu tak tamu itere, ne lak tumlat. Ngachngaro anu, nave kuha, nuk kulul. Ngamrane kulul, nangaro. Vaj in dangam kumra, yin kale lare ran min, ngachpalairen min chua, mihoi, taku e. Hang ihi chinchua, hakup ngare, ingam chukre, hochu, achat, yiva takani ngen. Ngachngaro ngam taheng kulal neino. Tangsare nunne kaningin nayami. Neine re taka. Ngach iruhen chua. Luk inu. Ngach ye chumin mihoy ta u. Ngach mihoy min aj takirang chon ipsaniya pare. Hirutken rengach ngam inne ta kulal nasiapla. Po o na lal ngam. Takale kumra. Hek kufut. Hek tangam tavu inre. Ngach unoitrit nuksakama inlahin ngam inne ta kulal ngach. Koen ngach anga. Natakale hek. Tawai indri na chun na vilare. Ngach ngamrane kulul nang kup seren na imchukre. El ngam tumlat at saniyap lua. Ngam moral ni story hagapi tahi at ko ila rangindre yimuk nupkaningin na yi na ikure. Ngach at ku urehmin ngam tindri ken hi. Yi nupkaningin hi na yi hen hi. Ngach ho laal u ayia ayhul da vine kutiyu. Ngach min ho yuwa min ay ku ure inuptang kaningen yami henre. Anguan ni tadahay kien story ingi laharap. Ho yi hik te hangi tere tani tahalil langa program. Halil na me huli aurika.